Ngge, mangke sa kedanan tu di tiang aturan. Daksino ni bawah di tiang mangkin kacur gitu dah ni.

0: Karma wasana ni pun nika wantah irika munguh ering Buddha tatua.
1: Gimana?
0: Nare ngadung.
1: Sa.

mga kawabilang bilang ito ng alay ni punan saya. Eh, kalayang indola dyan nila yung tangila ba? Yung tangila dyan ni po kanilang rusmahan! Kaya kinangla dyan ni po kanilang kalisangan dyan ni si Kengkin!